0: lagi tak mai ay abiyat ash'ariyya yo xamne serigne mohammed amine diop amine shuara mom mo koy def bu serigne lamine diop dalale kalimatu tarhib bi nga xamne moy jitu waxtan yi mbokk yi wax nañ ne serigne bambal la mbacke mom mo koy yeketti ci turu mbokk yi ngir dalal gan yi nga xamne ñoo teewu gitaay bi bu lolu jalle lagi top moy waxtan yi nga xamne moy deug deug gitaay bi kiko warantu di serigne khadim njay tasawuf di kenn ci kër gi waye di kenn ci njabot gi waye di kenn ci kër cheikh abdul khadir waye di kenn ci yoonu murid tom bu wara waxtani inshallah nek khidmatul murid as-sadiq ala yaday murabbihi serigne mal la sek kan na mo zeg lol lañuy waxtani inshallah ginaaw bu danele amna abi ash-shariya yo xamne ñom bokk yi def nañ ko mu jëm ci jotaay bi ku ñu wax serigne mahmoud lamine diop ash-shaghir mo koy wara def bu noppé kaddu gi ci top moy kalimatul usra kiko wax moy serigne muntaqa shak bu noppé nak baye cheikh awa balla mbacke mom si am hon di ni fadal lay jox kaddu gi bu noppé ni dogo jox ki wax ci turu serigne sidine sentul khadir mu tagil ni ngi tay bi lol lepp nak bu andé dogalum yalla 18h 13 minutes fi ngi toll bëgg nañ nak fi ñu jullu timis lolou ñu wax lepp rek ñu fexé mu xat ci digënté bi wala fi nak dañuy wax né li duuf ci nak bi lepp xajut ci ci bi dang ko ci baña sobu ndo waye duñ ko defé ay dog dog
1: bismillahir rahmanir rahim
0: da nga jëlu dog te fexé ba samonté waxtu yi ngir bëgg li mëna def lepp mëna xat fi ci timis kon dañuy wo bay serigne sek mom mi nga xamné mo wara ubbi gitaay bi ci ay aya alquraniya di kenn ci njabotu serigne wa sek bu ko defé mo ubbi ni gitaay bi ci ay aya yu gatt rek ci alquran bismillah

0: الاخر
1: مكي جيدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نوغي لين دي نيو وباخ باخ دي لين زياره جيدي تي نيو بك زياره بي خليفه عام لطائفه المريديه الشيخ محمد بن المنتهى ديكو نيانال كرامو غود فان بنال وري وي مو يينا سي ليغي مام جو تيد جي شيخ الخديم مو ديفيكو نيم كو بغي اك مبولم جوليت مكو يينه ziar bu baakha baakha baax ko ndokel borom barab bi serigne abdou samet ak mbolam ñu ni ci kër gi ci nit di serigne mor mbay ak ñim andal liggey bi ñepp mbokki yeen gi ñuy tewlu ci radio assamadi fm 102.9 nek fi ci touba 28 jakarlo ko serigne mourla mom serigne fallu ñu nga xamé sa su nek su waxtu yu joté ñu and ak yeen ci di yatal ay tem yu am solo bi ci jitu barki dem temu dekkendo ñu yatalon ko dekkendo niñ ko wara dundé way tam rawati ni ñaari jigen ñi nga xamni ñu ci biir kër yi niñ wara rafetale seenu nekkin ba mëna dundu dundu gu tey way tam duñu am gennu xarma yalla ba muy def azar ci njabot gi ñu andal jek suñu soppé soxna asuñus tay nak ñu and ak suñu jëwrin suñu magum dara jitu ñu ci métier bi lool soxna jara sissé nek feulé ci lamp fall difa liggé liggé bu rafet ma sha Allah mom lañ bëgg andal tay waxtaan wi ñuy waxtaan nak waré fu sey wax ko ci waxtu wi waye tam bëgg délo ci wat ndaw ñi xar kanam gi nga xamni jox nañ ko sey bu bëgg ko bon bu ko metil boku ci dugg yakane jëm xaré nga jëm ñu yéwaat leen ci xela dal leen ci ni leen sey dal ni ko jaamu Yalla la bala ñu ci sori dañ koy bayyi mu nuyu ñu ñuy tewlu sona jara assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah sona ram mang lay nuyu ziar na naan auzubillahi min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala hadil amin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makil wa ala alihi wa sahbihi zawid al-wan wa tamkin barki shaw khadim ngi lay nuyu sama aram di nuyu mbollem auditeur ak auditrice yu asamadia di ci jital nak sunu wayjur sunu serigne sunu khadim sa sama nak shoybu ki ñaan sunu borom defal ko guddu fan ak wër waye di jital nak ci sunu nuyu ak sunu ziar sunu touba cheikh amadou mantakha di nuyu di ziar bu baakha baax sunu cheikh makem sunu abdakim sunu kilifa sunu serigne di ñaan sunu abdakim sunu borom yok ay ngeneelam tata su ci barkem di la ziar bu baax sunu aram di ziar mor bëgg bañe ñuy wa sama diya yëpp bayyi wuñu kenn di la jaajeufal bu baaxa baax ci invitation bi
1: jërëjëf soxna jaara ñu nit ñu lay safo bu baaxa baax di la massaw ciom xam nañ ci li nga joggé ci daara ja nga joggé aggo sax sa kër waye nangul ñu li ñu sakku lepp ak yaatal rek ak bëgg layenti bi rek jubbanti gone yi nga xamni ñi ngi wara tollu ci sey te xeyna ñu ragal lo leen ko buñ bëggoon xam dëgg dëgg soxna jaara li di sey boñu ko bëggoon na defal ci talxiis bala ñu dugg ci waxtaan dëgg dëgg la ñu sey ngir ñu man ko xam
2: waaw tamb bu am solo la taan na soxna aram gis nga yi dafa war di bari ci panel yi muy radio yi télévision live tiktok yi ndax jamono mo fa tollu ko gis mu ngi samp live mu ngi waxtaan mu ngi wax ci sey te leeg-leeg nañ ciy waxtaane ak na mu doon du benn niñ ko tuddee ak ni mu doon du benn niñ koy defee ak niñ ko war a defee du benn sëy dafay lu for lu am solo ndax yàlla bi mu bindee àdduna bi bindu doom aadama yi bàyyi ñu fi bindi ñu def ñu ay xeet ay xeet ak ay jiir inaa xalaf naa kun luñ zàkkane wa unsaara wa jaar naa shuban wa xabaila di taarafu waa léegi xeet yooyu moo ñu def ak giir yooyu mu ñu def li tax ñu mën koo ràññeetle sa yi dafa bokk ci point yi tax ñu xàmmee ndax di nga gis ku ne ne man wolof laa waaye sama doomi ay pël lañ ndax damaa sëy pël di nga gis ku la ne man séeréer laa waaye sama doomi ay naar lañ lu ko waral mooy dafa sëy naar kon sëy moom mooy jaxase ay xeet mooy jaxase mooy boole wolof dafa xaw a fóot bu mën a jaxase mën nañ ko déggee beneen sens mais mooy boole xeet boo xamante ne gëjoon nañoo ànd ca seen maam wala seen bàyyi Aboubacar waaye sëye leen boole kon day ponk bu am sol bu tax ñu mën a organiser àdduna doomu aadama yi ñu mën leen ràññetle ku nekk xam fi mu bokk xam kuy ndayam, xam kuy bayam, xam askan wi bokk. Te loolu ñu ngi koy mën a ràññee ci sëy bi. Léegi nag moom moom sëy mu doon naa beneen point boo xamante ne ci gisul lu discount. Te sam da ko fonk lool ba tax yéen si salaam doon jàng leen takkante leen te jur ay doom ndax bu ëllëgee damay puuka réewoo ci mbooloo mu bari moom. Takkante leen la wax kon faaw sëy am. Ba noppi jox na cadeau. Booy juru góor woo xam ne. Dafa jabote ay doomu jigéen ñaar naa ñett ci ñoom. Jàngal leen yar leen bañ mat a sëy mu maye leen mu ne la warul naa la aljana. Kon lu foor la. Te it jigéen ñi bañ dajalowee ca Madina. Jiital Seydatna Aïcha ni ko na leen laajal sàng bi ni ñoom. Dañoo gisee bu xare jotee góor ñi dem. Bu ñu leen rayee ñu dem aljana, bu ñu rayee suñu borom jégal leen Bakar di leen xaare aljana. Te ñoom jigéen ñi mënuñu ko léegi ñoom ana nan lañ war a def ba ngëneel ak xéewal yooyu góor ñi di jëlee ci xare ñu mën koo am. Seydat Aïcha wax nañ ne bi mu ñëwee di ko sàng bi daf ko fekkoon ko sóonu waaye dafa jug toog ngir laaj bi mu ko laaj neex gi mu ko neex. Tontu ko fa sansa waaye daf ko sant ne ko na woolu fépp fu jigéen nekk ci Madina muy muhaajir ak ansaar ñun ñëpp daje ci moom di sàngam ngir mu tontu seen laaj bi ñu ko laaj. Ba ñu dajewee daf leen wax ne jigéen moom la ñu sëñ Touba tënk laatal ca wasiyat sonn pend ja ne faltan la nii ana jihaada niswati fi taatil aswaaj doona ndir. Kon léegi tey ñun ba suñu maam ñi daan ñu wax naan sëy la. Nekk foofu lañ ko jëlee woon. Jigéen ci moom moo ne laaluy sàllam. Jigéen néegu sëyam mooy toolu xare. Toolu xare nag xaraam na ci bépp jullit mu dugg ci di daw. Doo ci daw doo dellu ginnaaw dañ ciy sóobu nekk ci Bakerog ngay faatu. Bakerog suñu borom ñu ko jeexal. Kon tey boo buggee tënk rek day fonk bu am solo buy mën a tax. Ñu jox ne cër moo xam ci góor ak ci jigéen ndax salaasana da wax ne nit ki fekk dencagul diineem matagul fekk dencaguñ ko diineem matagul ndax ba mu wax ne takk képp ko takk soom mam xatta da wa def fa xadis takk ma la nit fa diinia yeg fal yetaxi laa fi nit fi jaan kon mu ne képp koo xamante ne sengew nga ku sengew rek sàkku naa matal génn wàllu diineem comme ndeke moom génn wàll moitié diine la doon doxe bu doon 100% la 50% yeewoon. Bis bi ñu ne déggee alxay ni ci jigéen. Ngoon googu ñu ko ne alxay may nañ la diw. Ngoon googu la diineem bi soog a mat. Bu dee góor it ngoon googu la diineem bi soog a mat. Kon li tax sa diine mat. Ak fonk la bu am solo boo xam ne bu mat a fonk. Waaye tamit bu mat a suuxat nag.
1: Macha allah ponk bu mat a fonk la waaye itam bu mat a suuxal la noonu mu ko waxee ci alquran ni yàlla bindi góor ak jigéen te bi muy bind góor xam na ni kat kii daa soxla wéttal yàgg-yàgg mu bindal ko suñu maam Hawa waaye itam ci ndam yi jëkk bi mu xippee ci kumpam bëgg a àgg wala bëgg a moomeel moomeel goo ko borom jox daf ni ko jox ko ak cann. Loolu muy ak boole gu leer goo xam ni góor du dem sans jigéen waaye jigéen du dem sans góor te ni àdduna bi bindee almar adu nisful mu cama ñoom ñaar ñii rek séq àddina mu wax ci lu am solo farata gi muy farata waaye itam ni ko yonente bi alayhi salatu wasalaam doon digle di ko soññee ci sahaaba yi nekkoon ak moom ak booleem julit moo xam tëkk ko ci moom mu mel ni nag soxna Diarra ni nga ko leer la ci lislaam waaye bu ñu del toog ginnaaw ci suñuy maam xeetu sëy bindun sëy dafa mel ni am na farxu bu yaatu ak bi ñu gis suñu génération gi di ko sëy buñ bëggën a xam ban moo ci gën ak ban moo ci ëpp mu ci loo ñuy wax.
2: Waaw sonaram lépp loo gis tey gis nañ ko démb loolu démb laa gën foofu tey ba ci ni ñuy lekk ak ni ñuy dëkkeeg suñuy kàllaama ni ñuy waxee teggi nag lépp lu démb la lu démb gën foofu lu tey li. Xam nga mag ñi xam gi ñu xamoon ak sëy ak jox biñ ko joxoon dayaan loolaa taxoon ngay gis ku toog yer doo moom def ci moom diine def ci moom jikko xam ne kii bu ko yóbboo bërëb kër soxna ara doo moom jee moom it gis naa ne yer na ko jàngal na ko saa ñii de soo leen boole jiw wa cee jóge dana doon leneen loo xam ne ngeneen lu ñëpp lay doon nga xëy suma woolu
0: baye gone gogo ko sama doom bi dama ko bëgg jox sa doom ko goor ki du yépp ko jigen ki du yépp loolu ñu xey suba ni ko jigen ki wajal tay dañ lay yobbu kër ne ko goor ki wajal tay da ngay am gar te luñ ko contesté duñ ca mer lu lañ cey and ndax diga jëfé jëfé ndigalu diga dul way gis nga lool sallallahu alayhi wasallam ni muy jël man di taxul won doolem demé non do non ko xamné ci zahir da na wax né xaw tuuti rek ñak doonu kiffé ndax ñak bu tar bu metti gum nekké won waye téwul sang bi muy yëkkat Fatima diko may gis na né njambar ak jom ak fit ak fulla am jikko yu tagé nit ñu won ci sey naami ba nopp yu bari wax xam xam doomam lay ko lañ cey ñangé moy yé mayna doomam ku am lu ba amul ku am lu danaka dépenser ben fan bay am dépenser ma limay jangé ci li moy né ma ngi dembo kilifteef lañ daan jital ak barké xamne fa nga jëm kat yow da ngay dugg ci ci neeg bo xamantene moy waral sax lay lay bo daan gis ni ciak bi sama solon summi ko jox ko sa yaay te yow lañ ko solal
1: lañ la solal
0: mo ciakup jom sama jom la duggé sa kër mam du goor tok fa ba am sa sa yaay sa yaay jojo nek fa ba kër dugg ba dugg xey dugg sa kër baye am la fa yow
1: kon de xana di nga dak ñi na kuni goor baxna sa bayat sa baye tax te bu la sa yaay waxe nga bayyi sa baye lolou xana dak ngo kon
0: lolou ay ki la rek gaay yewi lijeenti ay layni rek man fi ya goro ngi jaay ñi meuna khutba di khutba rusuma tax rusuma feya xam nga lolou ki wax lolou koku jom jim defon tok ba am yaa yaayam tok ba am ko fa mom jom joji jeex na ci mo
1: wallahi deug la
0: da nga dan keur borom keuram def ko lo xamantene munu ko safar lu bari bo gisan mag ni dan fay wala ñuy daw bari wa na ci di nga gis ko xam day sey bam yaan mu da ko muy sey dem ñu doy ci bo ubi ni ak sa bu liñ ko gi rek da
1: so na jara mu melni deg bi xawna desendi mu nekkone fu am solo moy ni ko suñu wajuri wala ñom ñi leen fi jitu niñ ko doon dundé muy nekkone bu rafet té liko yaq mën na ni comme nim ko waxé légui dañu daan gis ño xamné da ngay am joxtu bu rafet ci mom saña jël sa doom jox ko ci lum dul yek saña yabal sa doom ci keur bajinam wala guk ni jaayam wut fa soxna lolé nak buñ koy def dañuy xam wajuru ku jigen gi ca melokan wo melon moy ku ragalon la ku amone kilifa la ku nangone ku ñu yilif la way tam ku gatt ak tank la ku gattu lamagn lele nga deg taazu katina takatu ñu doom nday lañuy tak liñ ci jublu moy gis nañ ni kat wajuram ku wegu la waye ku samu la ku am ku nango jox borom kërëm kaddoon ma ci kërëm waye buñ déme wofni ni ñu gis ni inversé bi lañ gis té source bi moy dañuy dajé rek ci mbéddi di takanté dañuy bëggënté di takanté té ndéké sey amna lu wara gëna jitu loolu moy xamanté gi waye tananté gi niko yoni tiba alayhi salatu wassalam digëlé won ku goor ki ku jigen ki kenn ku ci ñom ñaar dana jaadu ci yow li ngay dugg nga xam ko ndax ki nga wara andal motlu sa dundu way tam ak njabot war ci soxeku ni wara don njabotuk diine gul islam ko ke war nga tan ko gor ke wala ko jigen ke ndax alquran neena wal bal tayb yahju nabatu bi rabbi sa su beugé ji lu meññi meññatu u barkel dang koy jëmbat ci su bax su sunnat non itam lay démé mu melni soxna jaara xamna deg bi xawona dess yaangi tollu won fo am solo ci niko magni don dundek fi generation bi tollu tay nga xamli li nakari ci sey yep ci ñom la feñe ni ñu jame sey ci ñom la feñe lolu mu melni gisin ni watay dess na niko magni don dundé
0: wa
1: ñu lay dégg sona jaara
0: xam dama dama mengale manam jom sey yi mag ñi amon hmm da nak sey sonaram lo ci mëna dégg jom mo ci gungé nit
1: deug la
0: lepp sax ci adam ak ci aduna lepp lo gis nit di ko def rek jom hmm mo ci gungé ndax lay la nga def lo xamné mëno ko way sa jom moy tax mëno ko sétan hmm amu fekkon nit lu mënu la day tok né mënu mako hmm kon xam nga day né hmm da ngay ñak mën dir ba paré nga jëm ko ngir jom mo la cey yobbe dana mag ni da nga daan gis ko fay suba joge teñne gam nga ubi do ko gis dem na nga yakkan da fay fayul day wuti doone ndax xeyna nawet bi dugg sina lañ bayon sak ma jeex na te borom kërëm loxol jotul gannaawam te bëggu ta tok diko xol muy depp ci joge bayam wala bayam jiko diñ ko tudde wala takiyaya dem tok fa def fa fan bu fa yendo bu yexere dana xamne ki kat nangama ko indi ndax dama na tollu bu tej ñeegam ñew ci man kon amna lu xew su ko defee mu daat lay wajal wut lu doy ci pep bu fekke ne amna ko wala ko gette wala ko ay ye wajal la dina den waata nga del ci lol ci ngay japp diko def ko sa ngeel diko defandiko ba kero sa borom kën diko jéxuwaat kon mag ñi jom lañ daan démé ci sey léna jom joju nak mën nga né génération bi ci ñima ko sañé wax ñi ci ëpp ci ñom mom lañ amul da nga naan man kën duma sonal di nekk ci kër di sey tay do son do togg do foot do raxat do taggo kën yilifu la yaay li sa bop lu la neex ngay def lu la neex ngay wax ba paré nga né yow borom jom nga bu dé am nga jëmit wanoko sa sey da nak sey beureup la bo xamantene nit dafa wara jaay jomam ba jomam jeex tak moy tax lu fa meuna am ak lu meun di metti da koy deggu nga degg lo xamne neexu la waye sa jom moy tax do tont wala do ci top ci ñukoy def waye da ngay tok ak jom rek muy metti lool nak nga tok mais bu fekke yow su metti rek nga delu avant dimbi seen kër ne ku am kër nday am nga kër baye wala ci kër la jogé won ci kër la déllu
1: wala loxo yu ba baye loxo ngi taxaw
0: waaw xam nga lool lañ lay wax buñu démé ba bu ñëk ba digeen bu amon déf jé ak borom kërëm day suñu waat kër baye ndax bu ko fi wa koñ bu gité wala wa dëkk ba dañ ni ah diw dé tay fami gis na kër baye am lu xew ni ah nangam da lool ngay rus mo da ngay ci fenen fo xamne fa ngay dem ba kéro mag ñi diko lijeenti ba nga mëna déllu waat ma nga ñew sax di lay leneen man dama lekku seek dama footé man nangam li nga lay lo xamne di nga ko tek ci loxoy sey dekkando ba kéro jafé yi ñukoy lijeenti ndax digeen da Allah tok ci kër sey def nak su lu non borom kërëm ne ko demal tok ci kër waju degg ma bama jërsi la lolu da ko def ngir yar ko ndax xamne lim def ni waru ko def waye avertissement la koy jox leg nak su demé tok mom moy wut lay di wané né dama fé ñew wut ci nangam dama fébar bo tax ma ñew fi bo kéro yéef di lijeenti ku muy déllu waat xam nga ko du dem ba tass di organiser soirée nan tass time lay organiser
1: subhanallah
0: amna ñu ko def ada nan ci dëkk yi ñu jégé fu melni Mauritanie bo fa démé nit bu duggé ci sey ba génn ci sey nakoy def lu melni fête waye du fête day wané né rek ëllëgë ci mbir kat dama sama adam ram man diar gis ko taxaw nit bo nek ki dafa am jëkër mais nga taxaw di wax ak ay goor waye dañu bëgg yëglé né ñoom té lañ nekkon kat
1: yéne waye nun anam bi ñu ko gëssé fimné dafa melni sabotage la wala di wan ni ñi won ci fitna ba genn nañ ci ñu ci bari gisine bobu lañ
0: gëj ci da ngay gis la naan ci fitna daare ni la né kon légui ma ngi ci xéer da daare
1: wallahi
0: xam nga buñu leen wax taa da daare ni sa duma metti waye ci xéer da daare ne gëm ne yow loxoy sa borom kër gogou la yoron fit na la tégon da monté bo gesso rek xol ne même bu doone ben fam ma ko def ak yow do ne wala mu wax ko ak yow lula ne wala mu bigal la nek mom ngay jilat tak sa kanam nit sey nak nit batal ta mom yëkëtuul kaddu gu ñaaw tak ko ci waji tam yëkëtu kaddu gu ñaaw tak ci ndaw way amna ño xamne sey nañ batal ku nekk di yak sa morom ba kenn bëggu ta gis sa morom da dara yi nak mom ñu jéggal ma ci ñima ko tañ wax da ci bari ci ñoom ño xamne jomi neubul li ngeen di metti lañ am
1: suturu
0: metti dañ ko yuux ba yépp dégg ko
1: suturu te muy jukk ju bax ci jigen
0: na lolou di koy jigen digen buy sey day am jom day am jom mo lay gungé ba nga mëna tié li nga tié ndax contrat da bo xamantene biñ ci duggé ci la ci duggal ñaanul ñe bëggul nga dé génn ci daf na lé don tane sax bu mënta dem génn ci waye génn ci gënaluma yéssalaxam daf na li yalla daganal ba nopp té bëggul ku koy def moy jox na la ko mais buma sañon doko laal
1: doko laal
0: waaw wolof nak am da moy tax légui nak dafa dem ba danaka da ngay gis ko nek ci nek sey sax am ko ñew dina lan yow li nga nekké ni pour lan la lula jaral li ah benn goor duma ray témer goor yeb ma
1: bo dé da nga xaru
0: tour yoy boko xasse ba duggal sa bop do tok fenn ba muñ do tok fenn yag fa te ngeureumul yalla yi am ko dula yomb te sey encore une fois moy tax jigen meuna am ngeureumul yalla nak kim nekkal bu ko geureume mokay jotale ngeureumul yalla mais bu fekke nak yow muno nek ak ken ken ngay jot ci ngeureumul yalla ba bu ëllëgé ñi yalla di geureum nga mën ca bok wala ñun dañoo japp ni ñu ni la dulu graaf mu nit mu nit mu nit ci loxol
1: ma sha Allah amna solo lol amna solo tay bari na am jangat lol niñ ko djublu won rek moy yegone ni len amna nu sun wajuru nekke won moy nek ak ay kilifa yu sen loxo jotewul ginnaw bolé ko nakri deret di bay ci nawet bi di dundé ci nor bi dekk bi deugër lu bari bari du soti te téwul ñi won ci kër yi di muñta Yalla tax duñu dem te taggo wuñu buñ leen téré ñu tok tu duñu xultu waye tam lu seen borom keur yi amul bugguñu ko duñu abbu duñu ñaan waye gis na ni sey yoy barkay kep la fi yemono tol nak lu ci bari lu jafé won suñu wajur yomb nañu fotuñu togguñu raxasuñu balewuñu dañuy toggu di denci waye tam dañuy am sañ sañ suñu jëmmi bop yi ba ñoy yidif suñu bop danaka lu bare bare ni xajj suñu ay bët waye taxul sey yi am barké lool nak jangat biñ ci wara am moy foot bi kan la nun jigen ñi ñono ngotul ku ñi yilif wala goor ñi jëlatu responsabilité yilif seen soxna yi wala nun dañoo bëgg deglu wa mbédli mi ba li nga xamné ab dogal la bu suñu borom dogal suñu kaw muy tok ci kër yi di sey muy bénéfice bu reey ci jigen lepp lu mi dakk luddul tok sey ta Yalla tax bu ko joté ay neen kep la mu melni soxna jara benen bi ñu bëgg ñu dimbali ñu ci dimbali ji sama moro bi jigen ñepp legui jigen Yalla bolé ko borom kër la wara dajé ci mom ci cër la wara dajé ci mom ci mat mu matadi ku jigen ki ndeka ma ngay sanku ci diko top ci nonu mu nekké fekk na man na jamm ci mom Yalla ba am ci mom Yalla ñu mën ci jël soxna suñu wax Asia moy jigen bi xamni gëna na yees ci adna la dañ seel waye fexane ba am kër aljana lolu ndax do ci wat jigen ñi nelam bu la Yalla jaglélé borom kër imma la nga bëggoon fekk nga ko ci wala nga fekk fat safan ba bul décourager tayit bul bayyi jihatalal Yalla ci télé terrain bobé nga xam dang ci am Yalla inshallah dafa melni daggat na xamna jafé jafé résolu nonu ñuko waxé won rek xamna bu dilsé dina ci indi léral moy da ngay jondjonté ci yeen niko ndax yaangi gor gor lu mu ne man lé ci ma nekkal jaraluma dara fekk na ma ngay yaq lu bari way tam ma ngay xañ bopom wi wo xamni bu mu xam nu mu tollu asiya mi ñu leni wax soxna firawna la won agon na ci ak mbon bo don wax ni ana rabbukumul a'la man may yalla ji gëna kawé waye bokkon na ci jigen ñi nga xamni amna ñu kër aljana waye tam ci soxna yonentibe lañ ñu bokkal te liko may moy da dun wut yalla ndaram bim koy wut ci kiko yalla dajale lon amna lu mankele lu bari sax waye tewul yalla joj mu don jeex amna ko ci eut bobé kon jigen ñi liñ leen bëgg wax moy bu la yalla bolek borom kër imma matna sekk lañ ko don doye imma matuko jëf yoyé ngay jëf bul xaar ak pay ci mom ndax nit amutuk pay yalla amu pay te comme yalla moñu ligéelo ci suñu négu sey nañu jëf ngir yalla bañ ci xaar kenn ko xamni dana ñu fay benen bi ci top jigen ñi ñun ñoko saña wax ndax ñunu neena gis nañu ni bari na ci li yaq sey moy tontu lu gawli waye ñaw aw lamagne am sañ sañ lool bëgg kiliftef bëgg dogal di dogalal suñu bop way tam duñu dem ba taggo duñu yeglé fuñu jëm ak fuñu genn ñi ñuy def xamuñu ko bokku ne jet fitna yi waral sey yi nakari legi ba danaka ko ni sey mu bëgg dar ay loxom moy di bëgg lu suñ borom kër yi munta am sa su bëgge lu sa kilayor munta am da nga dugg ci jafé jafé yo xamni do xam foko yanliko benen bi ci top jumtu kay xarale yi xew legi mën nañ ci cité li nga xamni mo di TikTok ñu am melokan wuñu jappi sey moy nit ki sa su da ngay dund ci lex da ngay gis ñaar ñuy sey di dund ci mbekté wala tar wala lu xew ñu bëkk ko am ki nga nekkal loxom jotewul ginaawum bu fekke amo ak way ba xamni borom bi moy dogal moy seddel wërseuk da jox ki xañ ki ki joxuko dara yow ki la yalla natol li nga bëgg wala li nga gis ci réseau yi duko mëna dajalé ah bu boba da ngay duggal sa bop ci fitna go xamni do xam fokoy yenniko lool nak liñu ci dimbali moy ñu wañ bëgg bëgg yi liñ mëna am ñu xol ko lan muñta am ñu muñ ko té xamni yalla borom bi moy dogalé nuko neex kon mbokk yi li kat moy li nga xamni tanon nañu ko tay muy itam bo am solo muy waré fu sey ñu doon ko waxtané bëgg leena dimbalenté ci suñu biir waye tam bëgg layenti biir bëgg fatilenté rek ndax fatil da jëre ab julit té lool rek lañ ci jublu won di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala lepp lo xamni wacc na fi mudi kaddu suñu borom def ñu déggu and ak top waye lepp lu fi dëng ñu koy jéggulu xamni jublu way bi di won loolu dañu bëgg na layenti biir rek bëgg déllu ci waat suñu mbokk jigeen ni ndax xamna ni ñom ñoy fondement sey ñun la yalla nato ñuy muuru di dem ci kër yi di tok waye tam di yar njabot gi di sam alali borom kër yi di sam suñu jëmmi bop ci ba kenn du rur suñu toli loolu rek mo suñu wartef buñu jëmono exiger nak jigeen dafa wara genn dafa wara liggéey ba bëgg ñoo yakal farata ji nga xamni mo jitu mo dess ci kër yi tok yar njabot geek uuf borom kër yi di leen samal seen alali loolé nañ xamni amna lu ko jitu moy li ñu wax liggey bi deug la waye amna lu ko jitu moy tok ci keri dess ci nango sey te yalla rek tax kon mbokki auditeurs ak auditrices yi ñong leni jox dig dajé ci benen jotaay ci fi ci radio Assamadi FM 102.9 nek fi ci Touba 28 jakarlo ke serigne Moutla mom serigne Fallou wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.